yowasa tan ngi ton be watan ngi na kilo mi do famtina on wakati ngi be ketene na su radio wakati man ngel wari ragare min be wonto Allah mu ni sey jango jam sappo kal kala su radio no siftina on min sa biya su di jodi ay sim micro be agidiri gober daw ka di freddy dum be do hudi daba ba kala technique bal wa fi sa no kutindo be su radio kala

dosede no kawreno tira jo chaatu wur matla wali ma clearri ba jax tebe dobo gen he jax nday kawreno dad gil hun lay blam jo second day bon bon boy tuna ila wur jo jore tebam tala wur nana balwa fis ye tu kunen diferen dinse agidi rigobert tijeng be ye tu no ro kaji frederi amo lagona dinga sara unen dobara ferwa renda dingen bay gun ka ko taydan jiwa gorjon bimbil may dogo say so mo say lo ay tuman man bin naga gin sala ni fajar beka Adeltine na tida pala do kawrono jow secondai bonbon wi tudu magasin le lingni na tupur le ta tutu mon ili motano amaju bu faja ken gelliga magano kalle go yufiso ndoti proxira honti bis chat mutala amaju bu faja ke kana hijagne ken amaga magani ferle bilig ma capital no jamina di hudo na chi wiri jono tigliro ro na rekluro ro na rekluro ro jar kluro ro ma ka heri na ma ka selle ko ti proxir ma di jar wum den bu tunu hu don harcin lay dai in ferle sir jar te beren hu don harcin dai hi jak jar lig na woro ban cameroon ani wini kane ju mo ta no ni wiri go ber wode ge ro kaji dai ju do bar lay no amo ta no do ay wi ju mai tigli a dai ni ay wi ga do ko pa ha inde sulay amo den no rara den ban hu la ran ban hu la a dai ni hele ma jafani de bo kala ni de go pon ma de dubu baram kala no hay do ka sara de ga tem ga wang pa do de gel hun ba di hu to mo ching ah a dai la ga hi ja ko ni tem ga wang pa pa do ni hi ja ni do ga no a su mo kala no ba hay ran bulo mo hay gel hay du go lay mo a hi mi ja ni kan pile bla la dai di wi ga hay ni aye aye toy do de gel hun ba do hi ja ngar ma ji su bodi do oh stom denen bang walia a wuro bay wali wata wa no said no ka to no

Amotano tingane ni vini kane depute fang de oba sulai no fang de tiju makano ai ki digil sara ula dai ndikati panbi ni yambi jakbi rawka ni yambi jakbi de yeni jabo papa fang de ko ma jowe adai ni vini kane awi ga takani men jo meda ni mo warda na ila dosse ne ko kawre ma ka sen tobin ka len so sen goda ma ga na fer ke go jo blam gatina ila makadu bila sen sum tal no wang sirmani nala yang de haige ye ma ondal ge de jar maga ko nen ti jong refere ma chike maga war gaina gano da mar ganen balai ma bonus bal be harak golai amadeng no ma ondal ge wang sirma ondal ge tan jar kur ma pil bar maga den ga bil gate malan ga ali kur aliko dan kote o mo den bino ma ondal ge de bank ko nen ti jong refere ma den den na din kaine ti jar maga kai ona ti jong referma jara nation du ma kango na referma ka tuar chike sen modeng ferma bu tuno wang siriya de ma andal ge de bara jangdal ma se ma de baram tata no marshal mamad idris debi indo do kaila chike motano haile bang na ti sir chada bang gil ma ga den ga basse ma lakchat asai re gay wirini wang sirla bay de nawa a wurshing ndwang du nong dutu andu bagel se motana a be wirin gona de parday de parday de parday de parday ha ngar magano ba kaina wirina da hujam bankel senni adaila ale mota tai gitima ka tai le bang na chon tuni num denga dum garja le min denga dum wang nim deno ake wang sirma ni na dingaine jor ma ga urching tuar chuar vaccination mota ka sidibe mang do motano adin fin pokaine adin jub ma ga adigi pelie tuna ila kitaba wa mando pelie mun dinga mun chawo ko na pelno a bible amwa amna se din fen puka akaina tifera sen mutaga haine wang sirla fen maga digi tuar chike sen mutaga na wire mutata no se din fen puka akajar de bang leg man nyor mutano akie wang sirle ne yonkane su se ba langala iblamno a jong sele henne de bang tuna ila adama ka jong mutaga jore no se wang sirla jongolai kigma kiga patoka chike sen mutano hai kaina tisirna la agai wiri nawo adai wara library secret secretary wang sir kaine nen king ma ndar boge tibe waltir na mutano da hai na na na hai le mar na mar chicken ma ga gai chu wirna ga no na ne bar be de bang tu mar de ko te kut mai na maf maf maf adai na wo sigi de be digi digi digi na digi mtino a wo dong den king ma ndar bok tibe do bok tidui hai sen mai puba ade harak bali yega adaila de maga o daiga na si umti le wang sir kai ne da kana o la kanen king ma nar bok tibet do suwa amma jong foka pona kun ge kiki de fili na laga so mota na ding jak ling maga wang sir ferni mun do kai ne digi sem ti se bai ne na suwa digi sem ta na di fera sen motano adaila de maga wang sir fer wa reta tulai kiki baji ta pai sulai no abane tro la on benedi do kai ne jong ro maga se mang tu wa ri rim ta kana ta ka chiki sen motano maga bin ka tu bo je ke king box wa na pardon king suwa la blam no da ka hai ne chiki sen mota am jong wi ro so ko suwa la blam ta kam jong wi ro nen king ma na bok ti be do suwa am ta no chiki sen ka a de ni na la ka na ila jong ris jong wi do wore no se ti fin po kane jar te per ki le ko versir de bang tu na ila su gilting ma jor ma minister ma gil ma ga jar tepere ndu lawa na la ga jar war ndu la placho ani ga minister jafer etranger mutalano ayang di choke lani docteur abdoulaye sabour fadoul amen gil no amen gil mutalana hanna ne wesene ne amat kori ko di gil ni abdoulaye sabour gaine si jom jore lai na bir sirchim no na choke ama se men mola so lele ila amat kori gaine si jong se de bang se dana ga jarma ga jeng sem tano na mang jong ren don gar ma gana jong ren mo se na ila jarma ga ji ma ga wala ra ge suka ji lan kal ko lai a chu ken so mo ding wi sene ding doctor ramatu mamat utoina ila makana se na timi ni zarma titing doctor ma sir chat la fen fen bu tu lime no jarang de lakit sin kunene ti jongre maga jongti
l'urgence on dang la no dang de tai jage di jarma ti evek jarma toske ma ba mdeng la la no ayan de la gersing kone ne tuare jong refere ma ting doctor ma gasi mte fen fen biti jong chike ma gad gai chunam deng bino do kai la daga tai jarma ga toske ma ba mt kai no mtieng sara ni adala anong dum kai no ding kai ne versir leng leng buitum kai no de kai ne jar teber ma ga doctor deng la no jarma ga da tos teaching jak ba mdeng do evek la no daga kai ken ferne ken ni kai ne jamuno dakam sidi meno nam hay jak werki bon bon uituna ila makadu bilese na din jarma ga konen tiware ti jorma jamma siji taba me uitun garma ga ando hayle yeno chikle bleno hayo ngano nondu digil pulai ando ole no don't dule ando kasubona abi jak bole ga subon ne kaino ashe mona bangola jonjon lamno jar yang de lakir sin konen ti jonra sen motala dogona wara lamno na go na uji aru ga mane gan nemiri afere zum tano sar sule yang de lakati hotel ma biligela la ko sin kano konen ti jonra sen tala doga chiga po yang po sungu bay dobo ma po sungu dobo ya sono nondu no ga right subon kaino sangule dobo na ila jonjon lamno sen sule yang ode fang fi be tigil ma sen lani tatu laina ila ma kaju bilam sena di tiware wirim mkaila pano mayang nurla ti rajola dene aristite rumta mangjong rebendom kaila no di tiware jongre ma miwire ma klere ora ma gade marga ndoga marga no man marga no bing marga ngo pa mo kaino no hapani hini no hapani ni mo kaino se din fin poka akaini akaini de bang tuno da digi ga ma pondo mi yeno se boda jongdo yalo bangla la pan marga ko yalo no pa ma ga se ma pin mo kaino adin fin poka akai marga de bang ada se ki sulam na ko ne ne kaije ku man marga ro da kir wiire ja bar la fer na ara la ka haini marga bo dobo kaile pa ma bon mo kaino se na din fin maga adin sango bi me tu bay ga no digga na ga hani hini wamno a bay do se ne wa na ila makadoro sena de jongre ma ni taigi tai ma don di choko pankaro ma nare wala a jar ya choko pankaro ma nare um talno jar ma ga yang wor choko pankaro na la jar ga di sar ga shwet a sem talano di jar poko kaira ko ni a sara sum kala bilig ma antimane yang wor lakir sing mang jongre bar do lai do kai ne jar ma shwet sem tal yang wor ha fere ni nare wora ma ire wora fer fer bu tu ngar ma ga kaira bangel sen di jongre baran lai kai ma ga fere ma ga jar so han har na di maila adi machine ma ma onbe wora ha fere nhar ne bang de tuba ma ga da kai ne nare mo jongora ma fere ma deti wora mo den fere bu tu no han har ngar ma ga am mo jongo jongor baran la ina ila sen mo jongo ta no di roga titi departement ma bar azumna ila di wo botu maram kai la delegate general ma ga kunen tu ware du ngomna ti professe ma bangera su mo kai la la ino ayang de ug deng tigil ji wong re ma ga jar ma ga de ra ga onape onape bangel sen imtadar sar ya wor yang wo kai jar ma ga je ta pai ma ga igri bo bai wa mo kai no sar yang de kai ra ga tu ware jong re fer ma ga han pun hare me endo gor gair la no do daju ma ga ji yang dot me en mono daga hani hinina ila hasungun pun hare me la fer pun hare me tu le gam jongo jor ma ga jar ga sen gor gairi mena ila do seneno leone nomi ngar makefter be do ding se ma bin taw do senene kai tuno kawreno hay gapa dayo na na yinke antong la ble na yinga le ble men kodin bi do ga jiga wan gabra jonkero medandi ndu yang da na ila ma do bin taw to seneno technician

mata jaay nor kal kal ke tan abar ngamana ngo son yomu abar ngamana ngo son yongu ku rohol ni day matchal nor abar ngi dan mo ngi lungu ciuro day ya kam normal la maka jong day namru ko poli ngi day ni ci ni ngana yo yo ngi day ciuro ro ngi namru ko normal la ma namru ko dingi cana bas yo ngi lak chat ngi day ci de ngana ngi ke de ka dang day yanal yo yo ngi lungu dan mo ga kul dum dole marechal mohammed tay idris debitno yo day ciuro ro medina kam yo ro nal ga dan yumi ngi ke de ka da ya je ga ya ci poli ngi mare ga ya ka dingi ke de ka da agar allama day dingi migo ngi ke de ki yungu day ya ju ni lu ngi cana bil get yu lu ngi cana aliyu dangote kiyu ngi yamaga day dingi ke de ka da nge ci poli migo ngo ke de ka da nge ya je nga allama day allama nay jaman ga halla day lu ngi do ko rango ko tere ga ken na waya ma day ko kal ga ken ko pita ma de do kal nga ken no ma de ga yo yungu day ya je ya ci mo nga ran ben ken akan was ki yuge teraman ngi ya je ga day ya ci poli ngo ke tere mi yo ngi ke de ka da do lo ngi day na wali ma re ngi drama siri du am yo ngi ke de ka da nga ya dran ya je ngo ke ngi ci ranga nations unies yo nga ya kam na ro halla ma ding yan nga a jan mi go ngi ke de nga ya hoyde grecha gni ndran ya tegere kya narama sen fakiu gute undu ut nga day nga nakama yoro a undu burni lu mu nyamana handio day mi wonki kede kada ye cepeli ga ya kam narum halama dawa nga day namro go halama nga yono ni nga nga day ka jonga lan mu nga tram na remi cian ga polio yoy mi ngalu ngi akul do mu dawla ngam no marechal mohammed ta idris debitno yo ye cepeli mar day ya dran nga ya wonda nga dan mu nga ya kam rulu nga day akul no lu gumna dawla nga dan mu nga ma nyenan ci de allama di namro go dawa nga yeri kala nga ni nga ne amandul ngol yo dan mu ngulu ngi president nga ni ci nde joga day ya kura dan nari ga yanan darajar ga day ya punagan rangi yandan dan mungu ay lungu dan mungu day ya najugu dieni ga day halla dan ma akullu dan mungu lungu day ditrio yawno grece gni yawnde kawli ngaran yoro miga wunke kede kada nga furanga day namru ba 5 lakh char nga diinke kede kada yo kura dan nari rande ga yidangu gutego yitada ba manangi kede kada go day dinga akullu namru ga reningi nga grech tegni wonde kawli ngaran yoron ge day yi man ge teyoro nge yal yana wonde day ya burni dum nge cian gan ne werok yoro halama day yi di nga namru go fodong ba 5 lakh cian nge day wana lugu nga ko lo dum ngamno han yo day dan wolni ma namanal gure gre lugu day ya fodong day ya tegni ngaran ma day dan go yana dara jadri jogo lungu day ci nge kete kadanga ko lo namay nande jogo dan mo lunga ko lo dum do lo ngon marechal mohammed idris debi tino yo ati jowru nanan mi ge kede ki yo kiso udo amerika bana lir jowga nana dan shukran de lungi cianga bil gediu lungi cianga ali yu dangote ki yo acona a humu da mi yongi kede kada yi tubo alla man la fi awronga da mi yongi kede kada e drango yama yama itayiga dinga kede hare nya kolnga edu ga migo nga da ya kinaga ran nani afro guri yo jowru dan go hamay alende jow yo nga da dinga dan go na caga nawdan gere cegni awnda kawli ngaran yoro drando yama itayiga ikol cegni nga day ha dan na cogeru a cimi yow kiwi nga halla day waya kay humadan wago yo allama day dingi namru ko fodongi day dugani lugu gude day loni kajo ha yo nga a cono wanda wona ngamone wanda ga dubu kiyo akanyu to lor yo ro wan garanga tayro nga kan haga yugi temu manno kiden kal kal gri halla day wanda ga dubu kiyo ha gi hinji nga day bir na kama yor nga day ga tayro nga ya kan tori gi temu nga ya manno kiden kal kal ga day kajo mana ja kulle jewe yo nga day dingi dan yen lunga kullu dum dawla ngamone na cagu yey go habar gitenge de lungi cianga docteur abdullahi sabur fadul yo ciuru yoro day nay nay ju kidenga nyo yey ganga ya tagar ngaran ma lungi deng lungi cianga ahmad ko gri yo day ya drankiyo yalga kidenga ran yo gitego day nama na ju nabali kidenga ga gitego day nama na ju kidar balen yo nga dam yo kiyo ciuru ya tabaran ngere mi yo kiyo ciuru tabani ya taban nyo ngir mu de kul secrétaire général du gouvernement day ngir mu ciar docteur ramatu Muhammad Hutan yo nge day dal la jegre mi ko ki yo day dran ki so ke te wona jukira ke te wona jukira yo nge day di ngara nge dran go ci yo naw ni minister nga fere étranger yo yey go habar ragete nge de habar nge day ni namru gum nam minister nga dawni ka jora aruni ne la fa wondu yo nge day yemi go nge ke de karang day kul ga yen ki de nga dan ime dan nga la manamru go ki de su seyr mi yo yen ki de dong namru go dong la mana yo ciuru yo day drango ye cepeli a wonde faro dum go mi go wi cepeli linga day ye drango yi cepeli linga non ciobno ga dan ge day mi go jamay adini yo ciuru day drango yali ye cepeli linga day kam normal la wadi ngi kede kada dinga han ngi yerun la fiya gre day ye mi go di nga halama han ngi ka jwa a ci mi go yir han ga day ka jwa nga day na chaacel mi go ngi jur gudo yen yiraw yo nge day ci ngi garama ciuru yo day yali cepeli agre day dinga namru go kerlu ngam no chaadi yo jek nga yo ngi day cepeli ngi ngoyale ci bolion do fa do ngaran dum yam
hala dal yogo mi ngi cara nga projet suet ngi kol nga day namru ko fodon gi ruwa yagaram hana yu ngaram nga so yo day cur yo drango yan ci mon nga randum ko te dran mi ngi nga namru gi cara nga AJRPS lungi cian ga baja yo dran nga ye ci poli agar ma day gari ay literinare yo ru ye ci poli angu ko te awnda amtiman ci poli nga day dran ye ci poli yo yawnu yagaram nga ngi ngekete kada kulay ngaram jamana danyu mi ko jamana danyu day ya yagaram ga day ka kray nga yo yar warani ga day min naram halama hal nga day ye keran ci de kal kal nga fodo ga day namru ga drangu ikay hal nga yala yike ke sir ikay hal nga manga day ya ikay halama ki dange halama jugu nga day drango ikay yigde day gay ni kurulu nga ngi dam no mu cionno mer ni kurulu gu sir halama day jing ga manga day hugri akol lekin mun nan ga day ga manga poju wala ma yuki na poju rogu jung nga kenna ma day yo yo nga so day keran ngri ikay keran nga dande kal kal nga mi go bar azumyo ote kire habar ngam na madre medene mi yo ngusan jona koyi na na bargam koyi bargam fredi gren tan no ka sara yoni mi niki ga kan nagare

wata bar ngam ngutara medre mena wana batak taga dawi diwe kuma nande indi fasa kan yi demin jaga kar kal nga aji lamme ko mi kala ko fudi diebe re halla nga kasel ngam ngoma tene non habar ngam ngoma tene non ngai ngwacce gemu ga wana ngam sando ni laraba lu na tagnar yo yonen no men garra lu na kana go ciri ga wai ibrahim ma re lungi mi ngi kala wonde kapin te kiliya tele mo kasel ngam tene habar ngam ngam sando yo mo tero la lungi i canga freddy yo lungi canga aji diri go ber kiu awra ndiri ji dantene lungi canga bayan balwa subu peace e godan bo jegal lengena jaya kulal o te ngwa ce gomo ga hala radio do ma ko yugude day wonu lungi de ngawa ka bara talam garan mo inde da video ko manan ngana bende video biye biye ngo wa mo ron ko mi kala ko assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Chivia fatam bang du kaira kure aga bi fana to yamba sizil dakti maksu kan iga azifat samla zin andini ahum ibo mambasa na kitua ba mambasa na kikinga mabibingela mon mbasa marshal mohammed iridibi idno ni sama mana andi fong dari yamana join jonje kwala kwal ira ukambara nana kamera kukufura lazira nega yam dagamaira lap yo mai mangwala yamana lakchatna hala ani bu mai makana fidgiya tok mai rangwala likailina ma tok mai rangwala lirwani utama irin bloyi tab ninga yam ana bilgatet ninga yamana aliko tangote ani tok mai rangwala tilinda ta ani asu kolingosta siya nu balangina nana ga un bas mai tanga la tokka ko tagiya ya ga tagani yiya ko la ngusu giya u ba ga ba ma la ga la ko tagati tok da tok kine lina ya tok kala wandi yamba teura ni tok da ta ni sok ta mi yamba na nason jini ni ta masaba yi ga yamba garna halanga az ko alba bas mai chatta halta du u bu me tok indina yamba teu itili yang ang sunan til na kalvandi wani kanga jamen tanin su ana kolka samaira na chok chok komani akkam baga sa tuk dirna hal tir tir ko lan pa mun bas ma yira utamba mamadi diri debi idno ni sama mana andi tuk difang dar yamana ka ana jukan datta nam sattu komu karami kam ma yira ka wi hawu chujodi azin tu ana ola ana tok datta yatni anu simay yam ana New York na ni kay nda kamera America tara an chok mer chok man kambara ka samay sendadi kamera an am butuk gufu kin finira lin do bane ci fi aswa ni kay nda ta zal ngara mamul basa ulina mana mana ki depongol na madu ni tam yam ana bilkat na uta may ma tankotena azin suwal tasi ang bas mai gir ka de ga junda kal suura an ku goga a ga tu ko pe tulum yo ko mo funum bi ni usa da tapas nam ko lana salata jibiya kan jun kan bom bas mai gir kan ga tanini azin tin fogazina arba ay chule go tuwe go pata mai pu pum ba duk to kan dirni ko tu de data ay ga sumu humu humu yo bas mai gir ulati ka wadu ri gidle ka hum sinda to humu gidle nana joga talikata to irni ko lufugo nam te anba tam yamal dangotena jundu jun bas mai girni jun chucho ani ay chole u pas mai ra ay pupum batu to yama kitisarni ay yo sunu na kizini suwan fichi lena to fidi yama deu akwem ba yi huru wanda ne azin dum bodum mani yo sunu wa kizini su chilina fazini to kitisi yama deu mai nana su uruka wulina ma sokh samaira na zaga ga fuziera ni sokh samaira na ayitewa ali digovo bazar kikib bubum batuk tokindiri kon jeftu ndata kigum basma gira mun basa hin yin chap mai ma tap mai ma bil gat azu aliko tangote am yasina na azuka chukozikal kangadi azal su ura ma basa au fokani suna kemba fichilla afafatar mai ni samai razu baga ga tuk tasira ministry mafaye banara umbas mai danga kolko korfuta u limama danga mai ni doctor abdullahi sabr fadul ni ma jawra bu mai makana nam hal se sunda ni mang amat kogri tanda tilita wani ani ministry mai rana yamma garisu ndara yasin tariyatan hala cin tukadu ni ya ana ramatu mahamad utoy ni natilita ni da tukmai su lisin da yag minisir mai mai kaisar doktorra kaisar chilira ani azu fitasiya ni pumai makana maria fimaira azu fitasi pumaka madina ni simairin gwalla su ifak nga ladu ali tok masira hurumai azu fitasi wani jatuk tasiya ni kai tuk dumairan ba kimba kimba daga lasuna bas mai chatta tanda aje halni yal mai mana lina an me to idisu azina ina fazi soktar kasi
azga lasundini gera azika kwenini na mama ani suichi chala na kasha chilla umbas maigira azifitazi mai shuma azifitazi ra azikola napa suli sunda ka chil suna suli sunda fongolo mai rana azal tazia ka chil chil sunar mai ne ani samazer tutta azmina na telezili kutazitio azifitazin pu mai makahin gar mai ni hotel maria ana amitira ni sumai suana yal ni irisiyana sansar chivia hal tel tizira kai tutu fok chifi maira azifitazi wani a hal ni tel tira mangolor kai sar doktor hala u sumai su kang uzana azige fi ko zun sak chilisian mai ni sun maira zillata ko ta zili fiata kai amai azifitazi ni ulina man na mai namo wanani sok pai mana sima fu pai gina na dumbu fu fu pai gina mbasa usun masira si latta hala ni pu mai mai lendin te pai su masu amtiman na fitasiya fi mai razu fitazir wani azifin junda kai ciwal mazira kai sun mazira si setana but ko sepe risiko lo faka jun mazira azifata usan na si set sabin gwalle ne su mai zona har dere mai har kirki yamba mai su har tamairan ba ni palangina ayin te basi iqtisiyar mai ni su ga indara bar azum bo shazina halan yaji ciya afin jindatta telegi mai ma kol unda garra gera bume me lende mai ma jakina nam tongol mai rana azin i prata mali mali asin igama halan suwan juna ka ana hal sunda ku su amin sunda mai uta mi yamma na una pena to mai nam to zira asini humba ka le hepa ka suminda ka ana sunda ligani ay hal ta yiga ne aliya mai ni nam aksa gun gwalla ka su mai horanga titar ka ani ta mi yamma na una pena ma shishara kom jifmai ni nam poema basana tabirna ka ani nam samai ma birma samka kango kon samka ngaka sampana Lionel Nomengar chokmanan konu tavun yanwana mu simo kite pa furir magena hala nan nan yango sanga flash ani bavana Isaac Afesu ali ko li sundegalani ban vangongolo sun manga jivia an daga takai sim walina anga doblina su payanga halange te pan mazima u furir risun ani fa kon su cecil daga ndak ka ka nga ne ko tan ne ko fani daga ngare hon gane li undar ya kan ngi tak an da kher nardo tak kher bani ana ye ko su ngu walen wani ko ye ha ifat bayawa ni fitgina ni li mai man kanal please ka biri ya na gala ka tai digani an ca fogli na mun nan an ho irin ifat madina ni ko irin me ta rafa to kin digala ni fa ngarir na na ni kite po furira masu dal ndaka ko no tavun yelang ki chole golo fa ke dai fin to apu ne ni murce makka dal dal dal dal nan tabiya technician ti sallai golo.

0: kadaro abaja nadur de biye tarado no ayondola
1: Saa gozi ya degiga murtato zoye. Saa desi ya karra de chad isi turu. Gwene, anyana radio mi dilin labara tanda amine ya gujoko. Labara tanda amine ya durko ye maino nguski tuwaye podolo nga Marshal Muhammad Idris de bidno. O durchana ayano zon ayano lak chan nga basa ayano lak tanga o dur niya nirg endiga kar. Mere er ayano vizyo ayano konferens endiga chana. ene ter kana mre durko hadir ke ne ter nuki te jiran ene anu aynu muhim odur ene anu amarnu grupe ma grup aynu pi pilantolik indiga anganu bilgat indiga anganu aliko dangote indiga amata kana odur kana te aha kana te odur gende chika aynu tamani nu wahid aynu sasiyon do aynu nasana general aynu janib aynu amarn nasion zini oninga odur chapchendra Tajiran cara te janib aino ina aino zon aino lakchan ina aino janib aino ina aino vaksinasyon kontor ina aino poliomyelitikan dura aino yala danga tajiran odur kana gendin kana aino gendra odur kana aino odur gendin janib aino vaksinasyon tajiran kana kari video konferans budolanga hadir kenni waruko yom talatin aino uru aino kanchenna durko amarano observation mundial amaino alemi ajanban vaksin seranda erdeni kerkade bodon marshal madidi david no ina no titre champion kendini tegiran janib ano ina no lid ano ina no poliomyelite ina jan dorano yalla adanga dorano yalla adanga janib ano lakchan durko bodon merena bor hirimene tegiran arko erdeni champion kendire tegiran odur yani muskinga odunia no neer gindiga amerikir ina chanate janate odur chapchenin chanate odur wokir odur gende chika kaherna bodolanga ina no wad no go ina jiran erni mre ina no visio conference gindiga ter durko hadir chenni merena odur janate durko hadir tegira amara odur chika ina no anga no bilga dindiga anga no alika dangote indiga maragana ago zahir me ondo kaer kadr ko gende ke tegeran bur shu kurkin janib an kadr ko janib an afni an afrikane zona ano base ana amarano ina ano lakchan kadr ko ina hirma ano gende ke ka bur shu kurkin falgre zamrana ago yerkendere ina ano janib ano kadr kadr ko bur ago muhamia hirmendere janib ano mali janib ano ina ra tekni ina ra gana zahir mende ga tan kadr ko dilidanuki Atera jiran ina ni janib anu ina no hirma anu ago yala da duranu yala danga za binete siga yala da gana ago za dawainu vaksinasyon gana hakindere dura amre kenga tena durko dili da nuki tenkiren ina anu vaksinasyon yala danga tena chad durko ago bur ahmiya ma hirmende chiken tenkiren budola nga faragre anga anu bilga dindigaye dango te indigaye maratena Ago faragre chadna no arko arbeinu wa wahid filmia sana dalfeinu wa ishinu ya saba ina ya no dura ino ino nga vaksinasyon nga tedur ko hirmeni arko saga sana dalfeinu wa ishinu na khamsa erni sabeinu wahid filmia tisre tajiran ina ya no janib ayano dura ino yala danga vaksinasyon za chenga tedur ko birhmeni faragre arishugu lahadi sana dalfeinu wa talatin gen tiso za chan hadaf magane ina no dura ino yala danga binete siga tedru ko hirmendir jeke tejran awar za ina no hadaf ino ama chad gwena hadaf ina no dura yala danga za binete sere awo gana chene yala danga na ina no dura ino yala danga ina raga binete siga tena durko dili nuki sa na dalfenu wa talatini iteso tizini filmiye tesegin tejran bodolang amarano udur bara anu bilge dindiga anu dangote dindiga amma ba chuara marana janib ayno ina anu vaksinasyon yala don bor himen tajiran faragre za erdere kadur ko marana shirka da kar kar do kolanki der janib ayno mini dindiga janib ina anu da be ina ra te janib ayna ni meri ga ina ordinater janib ina anu nunga ina ra gana erdere bo sabu chat nga dur ko za hermen der chat nga dur ko ago marana forsa kar kar forsa din tajiran erdere kar kar dur ko na marana investisema hirmendiga te durko dili da farkenne terbara yemaynu uskinga anga anu doktor abdullahi sabr fadl yindiga no kubur minister aynu kharijinga chinga mre plasma so ne an kure kenne te yene yemanu skinga anganu iski anu kharije nga ministre kharije nakra amat kuguri mre ago plasma ngoski re passation de service ahireme me kendre te jiran yemanu ngoski karkana gendichika ago ministre anu kharije nga durko chana gendre wo kirchana gendre anganu erning angyana hirema me chen hirema mre ministre an esku chena angane secretaire anu general anu hakumanga docteur Ramatu Mohamed Otun mre erni ago passation de service gani anganu esku na hirema me chen tejran okur odur gendra angane esku gwena amat kogre menena plasma ago tafa me chen de zahir ma anu ministre esku ngana kaga hirema nga tedruko odur gendre terbara aynu minister aynu sehanga mra yem aynu miskinga mra aynu santra aynu operasyon aynu jarib aynu irijan zindiga ina aynu hadir yekinder ang ago zawa okur ang dawa washina hadir dawandiga tejer yem aynu miski salago aynu kayanu luka aynu konferat evege indiga durko chana gender chana gendra amanu lider politik amanu lider d'opinion mra erdeni kemalana chana durko hadir kindini okur odur kana gendere janib ane sehanga turko ang washina da hadir yerkinder ago hadir okur koragar yerkinder ago ago keano dawa laptama goraka ang hadir yerkinder ago dawa chandiga te durko kana dilli gendin za amarano opinio pibiliga ayno kana durko hadir kendra ganna za yerkinder te uyega kendra shaba durko ang washina ago hadir yerkinder irijans goraka te durko dilli kana durko nukinin awo za ang insana ay washino amarano odur kana durko hadir kendra ganna jare bani se anga durko dilli da nukinin awo amarano laptama cheka amarano doktora ganna za ang washino awo tira enara ganna cheka bara yerkenene bukur koragar ama mere durara awo zikiner yerkenere laptama gurte dere za ko okur koragar da wandega te durko dilli da nukindre terabara ayno program ayno national santé numérique indiga tena imaynu ngoskin amrana ago chana gendir chana gendra amarano idara ayno janib ayno sihanga amarano ate gna chana durko hadirkin ayno coordinator ayno janima etablissement ayno sihanga mrena chana durko hadirkin ago kr chana durko hadirkin dur hotel ayno lamitie indiga te durko chana gendir chana gendra amarano muallimina ay janib ayno sistema numérique ayno tene mra kana durko hadir kindin ago mrana an kana tujiha de kenne amarano doktore amaba kana durko hadir kindra gana janiba an sianga durko dili danu kini ina no sianga anu durra sianga durko ago wokur koregar ago kala dawa amara shaba dawa indiga te durko dili da nukindre terbara ayno delegue general ayno hakuman odurni ayno province ayno gira indiga mongo kinga mrena yima ayno ayno litema ngoskinga amarano mosilina idari ne chikaya amarano bugura odur chikaya amarano office national de la promotion de ayno amarano unepe yindiga te mara ganna chana odur chapchini chana ayno chapchini risala ayno odur muhima faraga risala ayno kalanga te durko nukini za amarano odur chana durko hadir chindra ganna ina ayno kala zuluma da ago angyana da tagandaga te durko dili da nukini ago kiran jikan ago janib ana zirangana tena amarano ne pay indiga marana durko risala tena durko dili farkeni ago amaran shaba gana za ago zulon kalanga anyana branga te durko nuki te yana amarano bugura amarano gana ama shaw deraza gana odur chaptera gana ina zulon kalanga anyana ago te ene te durko dili da nukinga te dili ago delega odur chapchina nuki terbara ano pro ayno proje ayno autonome ayno ariyango dur ni ayno dur amtiman chenga mrena odur chana gene chana gene ariyano ariya dawai odur chika gana ago mara gana yer musada chen musada chen janib ayno yer kende herima ondo za gene da hundu roende gate jiran odur ariya dawai gana chapchini tedir ge chen tedir be gen janib ayno inan tayer indiga te janib ayno ago kuafiri janib ayno inan sudur indiga te gna odur departement ayno bar azunga durko are da wagna zap chap chene anyana hirima chene ago amaran grupa ma dide amara gna oo durniyaanu amtime droko dawaye ago area gana hirme didina hirme chenne angyana za damo renga te droko chana dur dilli ago osa chenne te dir biza ke chenne da amunyana damo renga te droko dilli ago osa chenne tere para ayano dirim duro ayano artist ramatu indiga mrena ago yara gana yer chenne nyeme droko tegan tegan janib ayano area ayano yala honda awo inanu awo inani ye ano hondo kendene ina bibro kendega tedro ko merene nuki amaran doktore ama kuraga na dilli gabilchini awo inanu ye ano inan bibro kendega te warala ye ano inanu anyana ya are nana za ye huma chenga tedro ko awo nuki ni faragre ye ano an aya mere ye huma chenga te mro burtinin tena si hayno kale hayno yala do si hamadur ko bur istifade din yaano aya mere ye huma chenga te dur ko ye tere agu yino dur ko chen yene istifade inara gna din te yeren urana disia dur ko za regna yala humar inano bibro indega te sir danin te yeren fargre za anyana arenana za yala humar inana ye humare tere kenere yala mamre chabore te burtirin tejeran zaria gana ina te fam kindere ago oro disia durko yal huma inano yal huma za ago to huma chenede ene anu yi huma chenede ago hakinga te mure bur istifadin tejeran ago zaria gana te fam kindega te durko dilli da nuki labaratna labara anu inano arayan labaratnda labaratere da tusre labara angi hasin yandara lönel lömengar ankranyanar kar sale muhammad sale saga kamit teknik girdeyre doğrundan

Wala kode nganja ga wondo de senya de jajain kode go kumbang te mbangi konong bangi songan gedo te iku jogi di indoho mam te de mbir yasi gi ya kade simbir urukol. Niku mesi ngaya tatala iku madam kilomal Alice Ndosi iku Leopold Ngaro Mademoiselle Njenome nje sia malang den ndon lot na tena na un kum konga ka den nan ber kla ber kla ndon na ndi singe de malanga ke mar ta de nan bisite ber kla yo yango ko de jia ake ko de li singaro ni ba guto i kembe ke bangita de gonang republik centrafricaine ti ndo ko de gi de mata na septembre ko ko ti kemet wari ngatu ji go moy guan rete te be Bir kelayu ondo nat ni ke tawai Louise. Ikan do tam Isaac tatula. Malang de jon jini kiam be kesar tu naten gir ko ji yedeg ke bebura. U mandang nat ni ke mesin do be. Ne minde ake alio astira. Nene nge kuto hari ne kiam be kiam nat la. Oba len ning te ikan do pondro ji. Doko joki di miena September ni bai doba de ke tukra te nuba de nuba ko te le ta. Kade korta ido nuba te woke jitoi nuba ngandang ngandang lai be. Girko jiku bo ngai anggar ji mayo jak. Namba cingge nata. Dota ike dota wobai to girko jian. Ake ike meshe anggar ji do ma jinggar. Bai to ike masra anggar ji. Borsor namba cingge. Ike Madam Esther Lambo, ike Madam Helen Kulo, ike Pasteur Bina Pardonne, ike Koningar Kaka Osoro, ike Girdona Mugalbay, ake ngani ngakamge malanen ndondon nato, naun kumkongai kadene nanbir kaya ngonde kejia ke ngonde ndungo konde, benderi ne royum tanggarji. Rohim tanggarji ni ba guto kundo kujogi ko ge na September ko gen jikame to adi kem labdan ku bu kindan di dot na renaissance tu kem be jamat la ringa tu jigo moi kra antem bir klai ondo na din community dai ke kem be jamat la ona din si singe ta kem gamara ke gir ku jalat Eglise Baptiste Mid Mission numero 3 ake singe re ke sart ake ke kem be na ban na simai dam ke ngalo tu si ke bena go na din si si chef de village ke buna kaunde ngar majide wasi ki yomi ge ake nadene made kala de ko ora bank ke tege si made ta de ge ake si ginan gerin si ge malani nan sim ber kula yonto loko ando ta ba to kem do gen nan batin ge te ade ingor ke lo siege va gerin gralo ye yiji se quartier mursal teni alene nge ko to ning te Ikendo bondroji adi indo ku jogi di miena September ku ke njikame to baido baduku tuke rata dangane lai be nike de asal Jacob Nadur ike debute madi toinge o ike madame Wai Angel o gir ka gu ke nda ko gu ake ima ro gu gir ko jianga sa de ko ina o ya ne ke ngaral gu ngarai ta ima ero si dam tu malang den nendan loat na atena na un kum kongai ka de nenan ber klayo adim ber klayo ngo ko ya ni ke niya de ake ko de mum de ake or de royum ta ngarji Isabel Royum tanggarji Isabel ni ba guto kundo ku jogi liko gena September ko kinji kame to adi kem labdan ni ndan di dot na renaissance ni ngato ju ba go mo ikra anta dumber klayo to nan ti singe de malang kenda ko maro ngako rio ndina ba musuro jeke jeke gabian besada bedaya leni kumrao sar nan ti singe de malang ke mar ta de ke nyamenatla Malang sinat simbir kelayon tu.
Alen ge kuto ningti kendo bondroji ari ndo kujogi di mien September ni bai do badu ke tukura tu. Girkoji ge ari girkoji adumgar o ya niku matu dumgar jak. Ike njil lengar nikodem ike mu tolum mu tolum yezai ike ton sarto ake girkojia ngar ogundo kurabel ake girkojia wale ndom ala nanyi nikiambe kinyamela na unkum kongai kadene nanbier klaya di mbier klaya yuwe niku babuda ake inando de niku ngokondike dengam kutoga ake kaderi ne nando ngar justen iba gir nikrin ngai ne lai ade nando ngar justen guto kundo ko takbe do margin do kujogi di joye na september ni ba ikem labdan ko bo ko kembe ngamat lai ngatu jik mbang ko di ko gi ngan ko kujo do to ka dan kanda ngatu jini tabai go moy ko woni dan gal sen ta nu ba bar bai ni ne to ikem ko jik sol te awar ni ni ko ndang lani ba ndo je di te ari ndo ko bini ndo ko jogi di so na september ni wo ni na aw ne yi ku be ba ndo ko bini ko no ta ri ke kem be ko do ba te ba na ne dan sika war ni ne kin do ba te ngai lo ko ando ta ba to kem do gya ne ke njil le nga re ni ko dem te a de in gorg centre de santé ka tron di singe de ko be gen de ti ka de ko in ji lo ko gi nubad nubako telta kadike njilnge kuto nubad nlokumaji kem kombeyante yatele kawro nik kabin teknik te todo neim gan banginga ele kan manambisi te najiku dobe te gambire sigmam te de karsi go najiku dobe te